0: Ìkéde pàtàkì. Ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ti Democratic Republic of the Yorùbá IYP of DRY. Ẹ gbọ́ ìkéde pàtàkì. Màmá wa Ọlọ́lá jùlọ, mo dúpẹ́ Onítìrí Abiola Mua. Máa ṣe àlàyé fún wa lónìí ọjọ́ ajé ọjọ́ karùn-ún oṣù kẹwàá 2026. Lórí ìtumọ̀ ọmọlúàbí, lórí gbogbo ìkànnì IYP Fantastic Media Team, rí i pé ó wà níbẹ̀.
1: Ó ti wá dé point tá a máa sọ̀rọ̀ lórí ọmọlúàbí, àṣírí tó wà níbẹ̀ gangan. Àkọ́kọ́, mo fẹ́ kí nǹkankan yé wa wípé èdè Yorùbá tá ń sọ yìí, òun kọ́ ni original o. Èdè wa ní o, but kò kí ń ṣe original. Bí mo ṣe lè ṣàlàyé ni pé ẹni tó ṣe ọbẹ̀, ọbẹ̀ yẹn ó ṣe dáadáa, ó kí ó dùn, ń ta sánsán, gbogbo àjámà wà nú ẹ̀, oríṣiríṣi ló kó sí, tó dẹ̀ dùn dáadáa. Ẹ pé wọ́n bá ti fi bóyá òbú sórí ráìsì ni ó fi ń jẹ òkèlè ni ó dúró déédéé, gbogbo ẹ̀ ń lọ mọ́ra wọn. Ṣé ipọ́ ọbẹ̀ tó dúró nìyẹn? Kéèyàn wá mú ọbẹ̀ yẹn kó wá da omi sí rẹpẹtẹ pé kó lè kárí ilé, kó wá ṣàn ẹjọ́ ṣàwọn pé kò ní ṣe jẹ òkèlè, ó lẹ́ fẹ́ fi jẹ ọbẹ̀ tó ṣàn tó ṣe jẹ báyìí. Torí èmi mọ bí wọn ṣe fẹ́ po mọ́ra tó ṣe fẹ́ jẹ tó ti ṣàn gidi. Ní ayé àtijọ́ wá ní pàdé mi gùn pàbí mi ò rántí dáadáa, ó dàbí wọ́n ṣe máa sọ nìyẹn. Ọbẹ̀ tó o lè fi kó nǹkan kan, gbogbo sórí rẹ sì kò ní yọ, ó máa domi ni. Bó ló fẹ́ fi ẹ̀bà àmàlà jẹ́, àmàtẹ̀tà ìyan ìyan bá wo, omi ni. Bígbà tó ń fi nǹkan òkèlè kan omi, toró omi yẹn ó ti ṣàn, ó ti kò ní kankan mọ́, kò láǹfààní mọ́. Bí èdè Yorùbá tá à ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ìbó ṣe rí nìyẹn o. Ẹni mú àti dé, bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín o. Ìṣe pé káwọn kan lọ ṣe 419 kan gbéde kan jáde, kan máa kọ lẹ́tà kan pé Yorùbá ni ẹ gbàgbé gbogbo ẹ gbàgbé yẹn. Kò sí o, Yorùbá tá à ń sọ lọ́lọ́ báyìí ó ti ṣàn bàjẹ́ bí ẹni tó pògì ni, tó wá domi sí rẹpẹtẹ, ògìdà báyìí omidà, ògìdà gbogbo ẹ ti domi. Kò sí kankan o lè fi ṣí bíbù ó ti domi kó yá gbémú ni. Èdè wa náà ni o, ṣùgbọ́n ó ti di wọ̀tá-wọ̀tá, ó ti wọ́ ti pa, ó ti lulẹ̀, ó dàbí ẹni tó ní aṣọ ńlá ni. Ẹpa aṣọ ẹ̀yẹn ń jọ lójú, ó ń ṣe gẹ̀gẹ̀gẹ̀, ó ń ṣe gàràgàrà, ó ń láṣọ. Tẹ́ pé at the end of the day, àwọn aṣọ yẹn ó ti gbó, kò ti ẹ̀ sí ẹ̀wà beauty ẹ̀wà, kò sí ẹ̀wà ẹ̀ mọ́, kò sí kankan mọ́nú ẹ̀, kò sí ẹ̀wà mọ́ lára ẹ̀, kò sí. Ó ti ń ya láwọn ibì kan, wọ́n ti ń pàṣẹ. Ṣé mọ̀ kò ṣe ó lè pé láṣọ ńlá mọ̀nà ó lè pé láṣọ ńlá mọ̀nà ó dẹ̀ lè wọ́ kó fakọ́ sí. Ìgbàgbé nature ẹ̀dá nìyẹn, tó bá ṣe nǹkan tó ṣe wọn ti ẹ̀ ní sọ fún ẹ tí wọ́n gan máa fi bùgá gidi. Bọ̀ tó bá jẹ́ pé tí ò ṣe kí ni ìwọ gan máa fẹ́ fa àjùṣe, ó máa fẹ́ máa hide, pé máa dàbẹ́ ń pójú ń tiẹ̀ níbi tó bá ráwọn tán wọ aṣọ gidi gan tán ṣe aṣọ tẹ̀ yẹn dẹ̀ ti pa tó ṣe bá lóye fẹ́ wọ̀. Ó ti kò ṣe é lò mọ́ dáadáa mọ́ nìyẹn. Wọ̀tá-wọ̀tá èdè tá à ń sọ ẹ gbàgbé. The same thing náà lórí kí wa o, kẹ́rí gbogbo orí kí tá à ń kíra wa yìí ká ṣáà máa láàárín nǹkan sọ ni o. Òótọ́ ni mo ń sọ fún yín, omi ò ṣeré o. Òótọ́ ni mo ń sọ fún yín, amúnisìn ṣe ìka o. Ẹ gbọ́ mi yé dáadáa, amúnisìn ṣe ìka. Ó ṣe ìka gidi gan fúnran Yorùbá. All the time mo máa ń sọ pé tán bá ń sa iṣẹ́ ẹyọkan sí gbogbo ìran tó kù, more than 1 million ná máa ń sà sórí ìran Yorùbá o. Màá sọ lára ìdí tó ṣe jẹ́bẹ̀ fún yín lẹ́yìn àṣírí yẹn. Kẹ́rí ìjẹ́yàn, ẹ mọ̀ pé gbogbo tó ń jẹ́ ìjẹ́yàn IYP, wọ́n replace ẹ̀pá ni. Wọ́n replace ẹ̀tàn. Mo fẹ́ sọ ọkan fún yín lẹ́nìí. ibi ti asiri itumo omo oluabi ti de se to ti bo simi lowo mo ri asiri ti won se lori oro keyan so gesi ko so English ton fi replace ede wa ton fi English replace e asiri yen bo simi lowo yen se asiri pon kon won le wiyan e o asiri ise ti won sa demonically ah o le gidigan won san ti o da o kokko ti e kokko se mi pe ah shock pe se won tun sa se sori nkan ba se bi teacher le kojo kon ma ko won loyinbo e o laboro tun sa ise ko ye mi mu wa wo pe ise to se ise yen le gan o asigada o le ju ise ton sa o da pari pari won wa tun so emi mo lori awon kon so emi kon kon kon attach emi bi akini yo gbodo ko gbodo baje ko gbodo lule o to ba japere emi ma lo si won emi won lu emi lati so tun fi emi ri won tun fi emi de won fi emi de so ko gbodo ya so sha mo pe eni ti won fi emi e de yen o ti di dandan gbogbo ona to ba gba lo ma ma gba pe ko ma ja to ro mo pe to ba ja won ma ku so gbogbo ona laye lo ma ma gba gbogbo nkan buruku to le ko lodo asetani lo ma ma se ko sha le ma kikini yen sha ma ja ni pe to ba ja o fun ara un ja niyan nibi to le de le ngbo nu so fun asiri e mu so fun yen o lori ede asiri e ni mu so fun yen so won sa ise yen lori pe everybody ma so ede ti won yen kon le fi ba ara won je kon le fi gba nkan ti o se ti won won gba identity oni kalu because somo yin pe igbese ta won gbe ki se right one to ba ya oni kalu ku si ma ji pe e wa e nse iya won na kilo te ma so pe ile ni ile amo abibi te se ati wa dele ki nbo le ti erin regerege ragaraga te dodo awon na won mo po sa ma sele so ko ma sele orise ni si igbese na ti gbe orise si igbese na gbe pe ka won pa anybody run awon gba le onikaluku eh gba ton ba ku gba ti kini yen gbe won nu ton ri se mo ti na yen jo won ofun won ba jona na ba kuku gbe sita se be gbo ye bi na ton la n fe pa enu ara won na fi so gbangba na so si to ra won didi oni ta ba so fun ton ba so pe iro fun ara won na kuku so won de ma ku so mo ma so won ma so ton ba ma se fun yin eyin ni ke duro gba be yin ni ke ko be ba se fe ni fun ara won na so iye bayi la n fe pa e te ba pa won killer ni e fe gba nkan won ni na e fe gba le won ni se be ri ba won kon se wa aggressive gba ton ri pe awon nije ogbon won ta won kankan fun won mo o ka won lara pe e je ka lo jagun be jagun lori kini eyin le ni ni aye o le ro pe wa nsin won ti mo ko ma wa aye yen ma wa de bi pe oju koroju awon oni le se mo so gbogbo ona ton le se labe labe labe ohun na ma ngba so won sa ise buruku lori pe ka ma so ede won de mo pe ede ije eyan gangan identity e ni ede e to ba de ti le so o je kokon mo niyan na to ba ti so ede enu gbagbe o ti tan tori gbogbo on to wa ni to ije eyan e wa ni ede e gba ti mo wa ri ise tan sa yen ah mo ni ki lo le to ba yi ah ile egbe te ju se pe keyan kan so ede lasan temi ma so ni emi ma so pe se keyan so ede lasan asoju be lo asoju be lo mo sa wa ro ni pe ah o ga asiri yi ga o o ga o hey olohun saanu wa o mo wa be sin ro lori ara mi pe ejo ki lo fan to to yi ki le dan wa kiri gan ki lo le to bayi ngba ti won se eya e o se je dandan kan so ede e abi ti eyan kan ma so pe won mo eya won ni eh kini yoruba ni mi eh india ni mi chinese ni mi portuguese ni mi italian ni mi oni ka ku mo eya e na o nte mi ro ni yen o pe a ti wa lo le iru ise buruku bayi o se wa le to bayi aso koja be nigba ti kini yen wa saarin affect okan mi olohun ni agbara olohun ba fi ye mi pe a nitori iran e gongongongon ni won se nsa ise e lo se fe la si yen se bo se lowo mo ne iran mi ke ìran gangan Yorùbá ni. Aṣíwájú nínú gbogbo ìran ni Yorùbá. Kẹ́rí ọmọlúàbí yẹn, ọmọ tí Olúwa bí ni. Gbogbo ẹ̀dá pátá ló bí wa o, torí èmi ẹ̀ brẹ̀tẹ̀ lóníkálùkù ń lò. Òun ló mímí àlàyé sí gbogbo wa. Láṣe lè pera wa ní èèyàn, láṣe lè pera wa ní àlàyé. Ọba tí ń jẹ́ èmi ni. Ọba ṣẹ̀dá, ọba ayérayé, òun ló ṣẹ̀dá gbogbo wa. Ṣùgbọ́n ìran Yorùbá a yàtọ̀ torí àkọ́kọ́ ni wa. Kò dẹ̀ sí ń ta fi yàtọ̀ sí ìran tó kù ni pé relationship wa pẹ̀lú Ọlọ́run ó súnmọ́ra gan, àyàn là ń san la mọ Ọlọ́run gidi gan gbàgbé. Torí náà ó yàn wá ní ìran tó máa jẹ́ àwòkọ́ṣe fún gbogbo ìran tó kù. Àwòkọ́ṣe rere ni o fún gbogbo ìran tó kù. Kò ní kálukú lè máa rántí pé ayé ta wà yìí àjò ni, temporary ni, fún ọba ìgbà díẹ̀ ni, à ń padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run tó dá wa, à ń padà lọ. Ìran Yorùbá ló ní assignment láti lead gbogbo ìran tó kù. Kì í ṣe ẹ̀yà dúdú nìkan o, gbogbo ẹ̀yà tó Ọlọ́run dá pátá, bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín, láti lead, láti ẹ̀ ti mójútó gbogbo nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀dá. Ìran Yorùbá ni. Ọmọlúàbí òun ni. Ṣé wá rí nǹkan tá à ń pè ní ọmọlúàbí? Ọmọ tí Olúwa bí. Gbogbo àwọn ìran káàkiri àgbáyé ẹyọ kan péré wọ́n fi ń júwe wọn, ọ̀nà kan péré wọ́n fi ń júwe wọn. Bọ̀tí nítorí iṣẹ́ tí Ọlọ́run rán ìran Yorùbá, ọ̀nà méjì náà fi ń júwe wa. Àkọ́kọ́ gbogbo àgbáyé ẹ̀nà kan náà fi ń júwe wọn. Ìran wọn, èdè wọn náà fi ń júwe wọn. Káàkiri, èdè wọn ni wọ́n fi ń júwe wọn. Àgbọ́ China, Chinese, India, Indians, Italy, Italians. Ẹ máa ma gbọ́ káàkiri oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ yẹn. France, French. Wọ́n ṣe ń júwe wọn ni, wọn lápèjúwe mí jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa náà, the same thing. Wọn ò ní àpèjúwe méjì. Ní gidi gangan ni mo ń sọ o, kì í ṣe pé bóyá kan máa fi ṣẹ́yàn júwe èèyàn o, àwọn àgbẹ̀ àbáwọn ìran tán ni àwọn ọ̀ràn tẹ́ pé tiwọn ni kán máa pa ẹ̀dá ẹgbẹ́ wọn, àwọn darandaran oríṣiríṣi. Bọ̀tí tí mo ń sọ ni pé ní gidi gangan àti júwe ìran Yorùbá nìkan ló ní àpèjúwe méjì. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Ṣẹ̀rí Yorùbá àpèjúwe ìran wa nìyẹn o. Àpèjúwe ẹ̀yà wa. Ẹ̀yà pé kán máa sọ pé ẹ̀yà wo ni ẹ̀yà Yorùbá òun ni wa. Àpèjúwe nìyẹn o. Ẹ̀yà wa nìyẹn. Ṣé ẹ wá rí èdè wa gangan? Èdè wa yàtọ̀ sí ẹ̀yà wa o. Yorùbá nìkan ló ni. Ìtúnṣe ní tòní. Èdè wa ó yàtọ̀ sí ẹ̀yà wa. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Ó ga jù. Àṣírí ńlá lẹ fẹ́ gbọ́ yìí. Kò sí ẹ̀dá alàyè tó mọ̀. Kò sí níbikíbi. Ẹ̀yà Yorùbá ni Yorùbá. Yorùbá ni wa o. Ẹ má yẹ kí àwọn kan tàn yín pé bóyá orúkọ kan náà ń pè kandaka gangaka irọ́ ni. Yorùbá gangan ni. Yorùbá ni. Ṣé ọ̀pá mọ́nìsìn olórí burúkú ni wọ́n gbó iṣẹ́ bí wọn àti dáadáa gbọ́ ẹ̀ náà máa ń kàkọsílẹ̀. Kò síbi tẹ bá ti rí àkọsílẹ̀ ọmọ pé Yorùbá ni wá. Ẹ má dẹ̀ ṣe wàhálà pé ẹ fẹ́ máa wá ìtumọ̀ ẹ̀. Yorùbá ẹ gbàgbé ó ní bó ṣe lọ. Yorùbá ni. Ẹ̀yà wa nìyẹn, kì í ṣe èdè wa. Kai ẹ gbà bẹ́ẹ̀ gbọ́, kì í ṣe èdè wa ni Yorùbá. Ẹ̀yà wa ni. Ẹni kí ni èdè Yorùbá? Ọmọlúàbí. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ṣẹ́rẹ́ ọmọlúàbí, ọmọlúàbí tá à ń pè yẹn èdè wa nìyẹn o. Ẹni mú Àtúndé. Lórí àlàyé ni, màá ṣàlàyé fún yẹn farabalẹ̀ kẹ́gbọ́ dáadáa. Èdè wa. Òun ni ọmọlúàbí o. Èdè wa. Ṣé àwọn pé èdè èèyàn ni identity èèyàn? Èdè èèyàn ni gbogbo tó lè sọ pé òfin jẹ́ èèyàn, nǹkan tó fi ń jẹ́ ìjẹ́ èèyàn nú èdè ẹ ló wà. Ede ti wa omo luabi la peju e o na fin pe wa to se n pe wa lo omo luabi ni e ninu e ni iwa wa ti jade so e ti gbogbo wa mo iwa yen everybody mo but o ju be lo ide eyan ju e o ju iwa lo o ju lo tori inu ide eyan culture wa wa nbe o wa nbe heritage wa wa nbe ke la npe history wa o wa nbe ori land wa o wa nbe orisirisi lo wa nbe land wa wa nbe territory so wa nbe resources so wa nbe orisirisi wa nnu e orin ijo onje gbogbo e o wa nbe so ede wa identity wa ni which is fun gbogbo awon eyan na ede won identity won but ibi ti Yoruba ti yato ni pe ede wa o se ede laso ede wa wa spiritual spirituality o wa nu ede wa awa nikan ni gbogbo agbaye lo to gbogbo awon eya kakiri won ma nfi ede won fi se esin ba fe ijo how do you say it worship o ti ye yin won ma nfi se esin ton won ma nfi pe nkan ton ba fe ede won no ma fi se gbo nkan o no fi konrin o no fi jo o no ma fi se pe won pe what boya mi o mo telo mi nsin nu won ede won no fi se but ede Yoruba yato spirituality gogo ede Yoruba gbagbe level spiritual ede Yoruba level to wa niyan so ede yen to ni spirituality ni to ni spiritual nu oun ni omo Oluwabi e farabalẹ gbọ mi dada ko le ye yin dada so e mo idi to se je pe o di dandan ka possess possessions wa o di dandan ka bere si logo to lo n se fun wa a le wo nu ogo yen pada fo go Olorun omo Oluwabi le de wa o spirituality wa de niyan so bi to ti yato si gbogbo iran niyan eya ni Yoruba apejuwe eya wa iran wa Yoruba Yoruba but je eyan wa ide wa gangan omo Oluwabi lo nje be egba be yin omo Oluwabi asiri be niyan ki se pe iwa iwa awon Yoruba o ti o ede Yoruba lo nje omo Oluwabi mo fe ka pada die mo fe ke mu kankan dani mo fe ka pada seyin die mo fe ka mu kankan dani e je a lo sori oro Macaulay mo fe ke farabalẹ note nkan ti Macaulay so e je a farabalẹ wo dada e je a gbo sere awon en te mo se ba so pe even our tanka bible ti e ba ka leni to ba jo la te tuntun the same place yen ka o tun ni imo to tun ma jade fun yin be se ti mo aduro imo to ti jade lori oro Macaulay se ranti eleyi mo fe fi han kan han yin note e dada mo sure pe han ko wo aimoye bi ra bi ra wa bayi aimoye museum ta ti ri tele ti o de je nkan kan si wa kan wo na ni aka na ni aimoye but ke lo kan a ti e kan fo a ti e ro de be lai lai olorun ko saanu gba re pe nu de ni won fura won si inu okunkun ba le yan se fe riran until gba tolorun bere sin tu asiri e fun mi to ni kin so fun gbogbo iran mi ati agbaye kan bo sharing kokan wa ninu nkan ti Macaulay so mo fe ka jo gbo ka jo fiti si dada e ja gbo o ma wa mu jade fun yin ninu e bo se je pe eya wa ni Yoruba ede wa lomo Oluwabi ede wa se mo pe ede ni identity se mo pe eya wa description ni e apejuwe yes se mo pe apejuwe iran wa oun ni Yoruba ki se ede wa o apejuwe wa oni Yoruba ede wa gangan oun lo njo mo Oluwabi ede wa lo njo mo Oluwabi ma gbe nkan kan jade fun ninu ti Macaulay so ke wa ri ibi ti agbara ede yen wa to njo mo Oluwabi apejuwe wa ni Yoruba o emudani ede wa lo njo mo Oluwabi n to wa nu ede wa to fi jo mo Oluwabi e wa gbon sin e ja akoko lo sori Macaulay na e ja lo sori yen e je ka gbo nkan ti Macaulay so Ejo, fantastic IYP media team. Eba mi bi pada si kawon yo wari IYP ri. Mo fe ke je ka wo area yi. Se mo ko so po un lo rin ajo ka kiri Africa won se won ri atoro je won ri ole gbogbo nkan be yen. Oro repete nkan kan lo won ri o saka gbogbo karamo enu e o le so nto ri tan toju e ri. Nibi to leju to je pe ola ore t'Olorun se yin o ti poju ene o le so ibi ti mo fe ka mu ni ni pe oni eya ti ohun ri yen awon eyan lanla people of such caliber to ohun ri awon eya lanla eyan lanla to ohun ri oni taye ma fi pare ever awon o le conquer awon o le bori won awon o le bori won ti aye ma fi pare oni ayafi egbo bi dada ayafi tawon ba break the very ejo egbo oyinbo yi se ton ba so the very won tun so won specify won wa specific won specific baba ejo everybody to gbo yo ba dada to yinbo po e ba se translation oni the very only break unless we break the very the very yani monika mu o otoro wa specific on talk as in kon yo kon gongon the main gongon to ye ka won moju to in to ye ka won moju to gongon the main yo talk as in lo se pe ni the very mi o ti so to pe ni very that very yen o eh so on talk as in kokun ni mi eleyi gogogogo ni ke ja kojumo o so e ko ti so pe awon o le mu won mole awon o le conquer awon o le segun won taye ma fi pare o ni e gbagbe ko ni sele lawon to hun ri ehe won ti lo koja be oni ko le sele oni so nkan ta won le se ni pe the very emudani o wa so oni bagbo ni won egungun eyin won yen gongongon ko se pe egungun eyin lasan o egungun eyin won yen gongongon oni ayafi ke je ka won break e ka won kan danu ka won run ni o tun salaye fun ra re nbe pe ki lo nje egungun eyin to hun so pe that very backbone to hun so yen oni seri spiritual ni o and cultural heritage won lo nje be o se ko yo soto in to ni dandan ni kawon moju to kawon to le mu won bale patapata ayafi kawon ko won legun eyin ki wa lo nje egun eyin to ni kawon ko o le gba spiritual ati cultural heritage won lo won in to fe kon niyan o e ma e gbo mi ye dada hello wo hello kai again olori buruko e lo so o to je pe gbogbo ibinu olorun jiya olorun won ba nibi to wa nibi kibi to nkan wa to njona bayi taye ma fi pare chetiri egbo dada oni ka won ko egungun eyin won o le egungun eyin won yen wa ni spiritual won ati cultural heritage won o le je ka won kan e te ta ba ti kan yen o kekere ni ati mu oba le kule olohun tun wa propose nani to ba ti kon won legun eyin o ka won replace eso replacement to now ma education ati gugu yen sari ato mejeje se mo po oto ni to lohun fe replace oto ni to lohun fe kon legun eyin egun eyin jare egun eyin to lohun fe kon lohun fe run patapata oto ni tertiary only spiritual ati cultural heritage spiritual and cultural heritage iyen lo fe kon iyen lo fe run egbo mi ye dada but it o fe replace education one culture and all that one ibi ti mo lo niyan cheri pe to je koko si gangan spiritual ni heritage wani ede wani yen eto je koko si gangan ede wani yen ede identity wa omo Oluwabi lo fe kan lo fe run won de ri se tori ota nu le papa ju la won ton pe ra won loba oba yi je won ri se kilonje spirituality kilonje ki awa spiritual nto nje be ni pe ki se pe akoko ki se pe keyan ma lohun lo si church kan abi mosque kan abi egbe kan kan kan o iro o iwo gangan eyan individual funra ara e eyan eyan kokan funra re iwo lo wa spiritual ba o lo se wa spiritual o mo nkan t'Olorun se ninu aye o mo eda t'Olorun da e oni imo oye debe ogbon e debe o gbe bi pe ki se toju ri lasan yi nikan ni en ton je iseda o koja be o wa nu emi so gbogbo iwo to ba de lo deep lo ma mo pe body soul and spirit meta yen ni gbogbo eda pata lagbaye gbogbo t'Olorun da oni body oni soul oni spirit so what about our spiritual o ma mo tun mo meteta o de ma mo wi pe eyi to se pataki ni ko wa spiritual to ba nlo nkan aye body to ba nlo ti body ni kan material things e fe ara moto nde o fe fe ara kini kan o fe se orisirisi nkan aye o fe ara gold o ni number 1 laye o fe ara bata aye number 1 laye nkan aye niyan material things niyan sori iwo to ba mo ipo koja be to mo pe in toju ri go kere si toju ri layi ke lasan to mo po Olorun lo nje emi ni agbara owo e lo wa to mo pe eda o wa spiritual iwo ti o ba ni imo de be yen iwo lo wa spiritual iwo lo spirituality e so ki se pe boya ijosin kan church kan ko ri be ma ja se ra wa gbo ko ri be rara ko si church kan kokoko mosque kokoko iwo eda iyo kan lo nje be mo de ti sorry nkan to se so pe inu wa eyo kan kan nu wa ni ohun gbe ohun o gbe n te fowo ko temple lo hun inu ara wa lo wa Olorun anu oye yin abi inu ara wa gangan oni temple lo won Olorun so ko to le so pe wa spiritual iwo eyo kan yen individual yen ni ki se ni church e ki se mosque e ki se ni mi o moruko tawon traditionalist iro o iwo eyo kan yen se imo e debe oyi e debe oni ogbon to to gbe lati le mo nkan t'Olorun se fun e pe ohun da e pe in terms of your body soul and spirit se oni imo debe so to wa sele ni pe ti a pe n t'Olorun fe kan spiritual ati heritage ni kini heritage wa gbogbo akopọ n to n je ije eyan wa niyan n to n je heritage ni awon nkan to je apeju how do you say nkan to je nkan ini wa possessions wa to je pe a nlo gege bi eya wa a wa fi lele fawon iran to n bo to n bo tawon na tun gbe to n gbe to n gbe inu e a le ni le tako to je pe ibe ni aye igba yen ile ti government ti operate te pe won ma ni ile oba toro ba ni government igba yen mo ma so mo tuntun so ba on se asa ile yoruba e gbagbe eyin didin ofo se ori buruku te so so ku so oro ranu te mo te ma so asa yoruba ni e ma so so ku so mi se be pa run ma ba yin e kon dede ri binu olodun to wonu aye yin to pa yin run ni ki se asa yoruba government yoruba ni oba ishe kinon pe ishe oba ni abi ishe oba no ma npe ni abi nkan to sha entity oba government ni e tori aye igba yen oba odawa awon eyan lo yan won awon eyan lo approve won awon eyan lo yan da fun won kon se olori lori awon oba otunba ose oba gbogbo egbe oba gbogbo arin oba isale oba gbogbo whatever it is balogun ye oja oruko orisisi ton pe won eyan oja ni abi ya loja abi oruko orisisi awon non form government tofin control ngba yan ile wo ni won ko to fin sapejuwe won ibo ni won ko boya ile awon agbe ni o ibi kan na tin se orisise nkan ara heritage wa tan person ye asawa bi pe aunje tan je aso tan wo orin tan ko ijo tan jo gbogbo nkan sa to le so fi le se apejuwe wa iran wa pe yoruba ni wa o wa no heritage wa gbogbo n to le fi sapejuwe wa baba ede ni ede wa tori inu ede wa lo ti ma sapejuwe awon to ku ede wa lo n se apejuwe ounje ta n je ede wa lo n se apejuwe tori ounje ta ma je ki se pe akan dede ri ounje na se ba ma mu ele mu ele mu ele papo oun lo ma do nje ede wa lo ma fi salaye o ya lo ata ata meta rodo meji tomato meta alabasa kan ede wa la se afin salaye yen ede wa la ma fi salaye pe o ye hu se fo se o ye be su e se su o ye egun su ede la fin salaye gbogbo yen o ko to do nje o so bi to nje ti je lara heritage wa niyan ide to de se je heritage to pe won ma o ma lo latowo dowo ni pe lati iran diran ni pe apejuwe yen onje wa so ti ye yin sin ba se nse ba se ngbe kale to fi di onje wa yoba mi ye yin bayi to fi di onje wa apejuwe ni the same thing ni kan tan wo the same thing ni jo tan jo a ma gba yi bere mole o mole edide jesu sotun jesu si jesu waju se apejuwe lo di jo ye o apejuwe lo di jo so gbogbo nkan ta nse ede wa la fin se inu ede wa lo wa se an gbo mi bayi inu ede wa lo wa lara heritage wa artifacts wa awon artifacts ah mo ti gbagbe won de ti ro sorry fun mi o ti gbagbe nkan to nje yoruba boya bi amo agbe ere ni o abi aso kan ni o ti an baba nla kan wo ni abi nkan ki nkan to ba sa je nkan ton le tun fi juwe wa so awon kan wa ma so pe ah won gbe masi awon gbe kini kan sinu le ebo ni ki lo nje be afi ton ba kowo bo to ba gbo wa satani wonu e pe ko gba bode nikan loku if not art ni ebun ni ebun owo ise owo awon kan ni ebun yen te pe ko sin ton le gbe won gbe ni ten and everything won le fi gigbe won le fi irin gbe won le fokuta gbe won le fi yepe gbe orisisi kan no gbe gbe gbe ton ba de gbe kale bayi ye especially ngba yen ton ba gbe ton ba ya iwo kan iwo ga tun wo re pe se won fokuta gbe ya bi igi gbe lara n to je ti wa niyan imo yen kere e ma ri identity wa ninu e to ra ma fi how do you say e de si apejuwe awon to nse won mo ti e ba ri ere ere ni te ba ri ere mi isiro to wa nu e koja be ta mo nisin ba nso arithmetic to wa nu e geometry to wa nu e fun yin ninu ere mi o ere ton gbe dani iwo na tun ma wo pe a ma pe ere ran yin yo ga o o do empire no ti ri so mo pe kini kan semantic to wan ba isin sori sisi grammar orisisi science na ma gbe jade ninu ere so imo ni so apejuwe de no fin se apejuwe tori en to ba ma se boya wo lo mo tun ma so fo mo ma o ma se apejuwe ba do da le se se apejuwe ede ni so awon kan to je pe specific siwa to je pe awa gangan lọlọrun fun ta nlo ede wa nikan lo le so lo le sapejuwe ti a ba ri apejuwe se pele ede wa o tan that's it o tan niyan se ti ri bi to ti je pataki ni so nye wa bo bayi omo Oluwabi ede wa lomo Oluwabi o ede wa gbogbo nkan wa pata ta le fi juwe nkan to ba sa le juwe iran wa ta ma ni iran yoruba loni awon na la soke awon na ni sekere awon na ni jo awon na ni ilu awon na lele ede wa yen la pe juwe nto ba fi le juwe wa oni heritage wa ademan passe aman shi ye ori be mo ba yi o e gaju abe o la wan passe ba yin sin bread and butter abi bread and butter ni don la passe nsin elomi o ti e ri onje iranwari abi se won replace won gbe kuro nle se wa ri egungun eyin to lohun fe konye iran yoba number wi o to ro mo pe yan iran yoba ni asewaju won mo pe iran yoba yoba ti lo gidigan o mo se ma so fun yin pe to ba mu won fi se apejuwe pe awon ati won jora adogba iran na pa adogba aju won lo olorun lo se lore tori imo ti olorun fun wa se bi igbe kale imo ni gbogbo to ni kalkun ri igbe kale imo ni won kale 150 floors won se kini kan won ko ship won se ogbe imo ni mo n bo lori e gbogbo ti e ri te download lori ile ala yoruba loni ashiri e gbagbe plane ni o car ni o kini kan any technology to ba ri yoruba loni owo yoruba na ti gbe ede wa ni ede wa de lojuwe nkan yen o na se le lo ede wa to juwe e o na fi lo o na mu ta o na lo won wa ri package won wa so pe awon la won ni awon la won dale ki le dale so so ti ye wa nsin so nkan ti o lohun fe kan to n fe run n fe je jade that is spiritual and heritage wa se de mo pe ninu meji ede wa la nlo fun ede wa ni se mo pe awon kan wa ninu egbo mi dada se mo pe ede wa ko si awon meji spiritual and heritage wa ko si to le fi juwe ju ede wa lo to ba ti fi ede wa juwe ki se ti wa ni awa ko la ni ti wa ko to ba ti le sapejuwe pe nigba to ba sapejuwe pe bread gbe flour gbe le e o ti di bread ra butter ke slice e se mo pa pejuwe to nse ki se ti wa so ti di dandan ede to ni yen lo ma fi sapejuwe o le se so ede yen o le se so ede yen apejuwe to ba ni nkan to nse ede yen na ma fi se apejuwe ede yen lo ni so ti e ba de le se apejuwe ede yen mo e o ti tan niyan ohun lo se ni ka won kan se mi te ba ti kan nisin yato si pa se o fe di o fe dabi odindi money e ti kan o ba lo super glue ko lo whatever o ti kan na so ba to ti ni ka won kan o ti lo niyan ko se se mo so se ti ri pe da lo nse eda se ri pe eya eda ohun lo so pe ko hun kan egungun awon kan eya mi o so won ni ri lo mo won ni regungun eyan lo mo se ti ri tabi na ba kan legungun eyin ki lo ku olorun ko saanu fun oluwa ni gbabode an rogun awon karun se ti ri se ri apejuwe o finish e patapata niyan ko hun kan won legungun eyin o de mo pe asiri egungun eyin spiritual heritage wa ni ki da lo nje be ede wa niyan mo luabi kan to nje mo luabi le ngbo yan collective itumo e ohun omo luabi eyo kan ninu omo luabi ohun ni moral values ohun ni gbogbo wa mo iyan loye gbogbo wa iyan loye gbogbo wa but collective gbogbo pata to ni se pelu wa ede wa ni omo luabi de ni nje be description ede ti wa omo luabi ni ta won mo nigba yen kan to yi gbogbo e kuro won fe ka mo ijile pe amo how do you say amo depth ide yan wa pe amo pe body soul and spirit I understand there they bi pe ko si nkan ta nle start n fin se e wa aye gba yen wa ni awon baba yen ton ba nlo pada wa so pe e fi rin yi si bibai e fi opa kan si be aba won fara na ma wole na ma dopa ni na ma dirin wa nte ba ti fa te pe awon se bi an ton lo ti ku niyan so ke ba mo bi ti awon yen ni imo spirituality won de one more into more body, soul, and spirit. Again, you won't go complete. One more. Ko wa si iran to ni to yato si Yoruba ki lo se je be inu ede wa la won apejuwe yen ti wa egbo mi dada ninu ede wa la won apejuwe yen ti wa so iyen lo kan se akode wo pe ngba ta ba ti kan won legbin e replace etoku education won ni aso ton wo ni o mo se nkawe syllabus gbogbo yen replace e jare oba wo ne so ba we ri danu e replace e pelu government ke ma pe won ni president head of state governor kini kan e ma pe won be yen otun ba o si ba wo ni e pe won governor e se won yo gbo oba danu won ti yo yin po ti pe e de ma paro pe awon kan yo yin loba ta lo yo yin loba be yin le yo ra yin loba e radarada te ife ti ran yin te se ti ran yin e ta gbogbo go yin danu gbogbo imo tolorun.